0: Ndero na chiyo na kabuza Mwaganero rivato diri mta deno Mwama gara zoka ingi umunane Zoka ingi umunane Gata tu umunane Gata mtu gata zero gata tia zoka ingi Ika zoka ingi umunane Umunane kari ingi gata tuka tano Kane kane rimu ye cha zoka ingi ichenda Kane kane kabiri kari ingi Zero gata umunane yetuwa Rivato diri mta jana kabisa Utana manga kuli tu mbeleno Uyimana kuda temea tuwa Mbechate Eo shato na Imbanajia kuyano na muzakeza Keza ni usike Ufta mashati liago
1: Ajira menshi burya.
0: Eh. Yaraguze ashobaje gukora gukura mutara.
1: Yaguze atamba amashati ya Kambarici.
0: Ah, yaraguze ikintu bita imyenda. Ewe tagaride robe doriruzu imemezo. Bayenge ati hero basaza ati ndabukurikije ati ndi ingarama mu Kiyovu ati ko muri Kongo rejuri rejuri cyane cyane kabisa. Mutara muri rero TV TVT. Ati rero
1: ndakwemera mu kugira za ndani.
0: Ayine nayo bonye ari.
1: Nibyo cyangwa se? Ntabwo mbizi.
0: Aya. Nabonye mwenyewe ari kuba ko afite ikibazo ikibazo cy'icyo bita nguvu mu nyubako bakoreramo ingufu ngo ni hatari ingufu z'ibiguruka
1: okay ingufu z'ibi
0: kigo ngo inzu bashobora kuba yarazimye ari haboro uzi ko ahantu wagiye guturika insinga mu minsi yashize
1: iyo ndabyibutse
0: icyo bita ingufu rero mu gice cyo hepfo y'umuhanda unakarengo karajimije
1: atwere aho niho rero
0: iho utinyira isi
1: niho privatizira igatubwira ati twebwe we have different options bahita privada aya abo kongo n'umupira tubura ufite ariya kuri konti ataka ariya weza mu gace gace ibaye 25 umukino kibwa gati Chiraga chaga chumpira. Ekipe ya Matumasi. Bari musura tanga pasi magatoya shakishari arthir masoko. Masoko kongomani bacyari bari tego kibo kusa bona mu bizirikano byibuke.
0: Eh.
1: Aba kongomani bacyari rinda ni gitego kibo kusa.
0: Barabona ikindi mukanya.
1: Kibuga gatariya. Wani misare kwa pas. Aso kipe yuga mwenyeza uterekanze.
0: Aho uterekanze utano ni madwe kabisa. Turu masoko. Ara turu masoko. Garwa ni bwinshi. Kwa kazinza ahubwo aranakica.
1: Ese kaba ngo hosh.
0: Eh. Aranakica gubita kano ni madwe.
1: Ah! Artile masoku
0: nyamara. Artile artile.
1: Aho ngeza barakinika.
0: Eh niba bitatu bitatu kimwe.
1: Jere Spence. Bitatu rago ngeza wibona. Araza mu kajye ari ya bamukore kosa ni kufe kipe gihugu ya bongereza ari ya.
0: Eh kartiko magutanga bza kuri. Eh kartiko magutanga n'uyu mutana mu munya Jordan ni munya Jordania. Afite ikintu bituruhara
1: wagira ngo ni wamwongereza aho
0: wagira
1: ngo ntuyitere neza neza
0: afite ikintu bituruhara ngaha wagira ngo icyashinyuma abagishyize kanta sadiki ahita nowa sadiki wa mwakato mondo rero
1: ariko asa n'abakamero ni kwezi ko asa n'abakongomani
0: nowa sadiki
1: afite igikanu cy'abakamero ni rwose
0: yeri spence azamuka pa yanakwica
1: naya
0: ubona umupira amukete wose muri azajya kuri vare
1: Bagi ingini kadi
0: Aturewe reno
1: Aya
0: Eki aturewe jana kabisa matenda saa mkanga kuri tume nyana babona ti Ngiri weneza Ati wakunzi wa radio dis
1: Ali logo anakwe gukura ho Ila yi logo liku majezi Ali miji achi sama ngo football unites the world Dara inani ya kwele Chiraja matansio Hey Awa njiza awa njiza kwa liya kota ukulela kari ngomu chile kumpira Manishansu janze
0: Ira campaign ni sana wana baruna ni maibamu.
1: Ngo football unite the world. Kokose.
0: Ayo, who's this?
1: Eh?
0: Asko no mnya Iran na limona Amerika kano kanya na hajiwaza fiti.